0: Measles makes it harder to fight sickness because it resets your defense. Stay protected. It just makes sense. Immunization is your best protection. No matter your immigration status, visitor or resident, it's free to get your measles vaccination. Call Te Ngata Tumotu on 0800-727-434 to book your immunization today.
1: Yeah, le na le numero le telefoni le tangata tu motu trust le o valu se lau fitu lua fitu fa tolu fa o valu se lau fitu lua fitu fa tolu fa ya e fa so ta e puka i se awa appointment for the name o le tui pui puia ya e le ngata le fana ula iti ya e fa pe fo e ya tangata maatu tu e mo mia le tatu tui o le fulu ya po o le tui fo i o le COVID o lo iaia le COVID tutono le tatu nuune o New Zealand. Au ane ngalo a tātou hausi masani o le whae unga fwoi o le nei vahai aso ia ele poa nā nei e peona masani e poa sroile te tasi le kāle sia wha poti putonga kirisiano Samoa ele pitonu o wai noni ia o le lātou hausi fwoi le poa nā nei ia a mata lava ele early bird ia po le tama vulino le manu usu po ala usu a mata le tefulu ele fitu tasi ele hausi nga le early bird ia ona a mata le leilo le tātou hausi le tāo le fitu le leile tātou kola ia le leifo ia tātou whailonga ona wa kola lama o tātou tangata Samoa wale oto yai si fafinga mauri le sa totele tātou sa le fia fia iai ono le le manino le leo lana wala awina po le calling o le tātou hausi ia ngala ufame u mana ia le tātou kola le temile nei toi le leifo ia tātou whailonga na wa yai ia ai fa pena fo ila le tatu sanga tu Mikaela le kalisi katoliko pe le masani ya sto night te tasi ola fa tu mi na fo le tatu hosi ta ya ile no fanga masani le ta fi sila fa i hall i Papeiro Street ia a mata fo ile tu lai fitu le tatu ta longa ia a matua le le ya le kola le le fa i longa au mo le vanga le le fa i longa le kalisi le nei ia mo fo sina light refreshment ia sina i puti vivela ya mwele tatu hausi na le tangata ale sangato Mikaele e kalisi katoliko le tafisi le fai hou ya o tatu talonga nao le fai umu le nei vahe yaso ya ahe peo na sila fia ya o le vahe hao foi ula susao le ta aloele o le peneke ni sila ya male au le spring box Afrika isaute ya le wasila fia umana manu malo ya ni usila ili talonga faita ulia mumua le vahe yaso na tene ya ole la ta lie ni usila se mtua yoso fa inga mata utia a le spring box il fa ingol vaya so le nei ya on le na fa le tonulan fa inga tele aina malo ai ni usila fa ingol vaya so te nei ya tele fo ni si sa complain pe ni fa tio ngana avil taro ya ai le se me fa la wo man malo lo pele ki talo ngana na lua fa to lia le va vaya ol vaya so nei ya ole mo se so te ing so alo ya mo se update foi po sanga ya foi analysis ya o sta tu ta long el fai ul vayaso ya ai e fa le telni ni swinga ngal pa wam swinga lok vai ok pe ya le wingi e ile se le ya sa wingi ka long mo mo ya le ta long fai ta ulinga mo mo ya wale o ta alo la wale run up wale alu le vai ngale kam mo kong ai ole ai le bench bola di aspea voli le vanga le fallo lo ya o si swinga ya fale ke le funs swinga lo man for week ya ai tele a lo samo na e ta a lo e pur si le fia ya captain e vola lo samo ya adi sa ver ya marka miti sa fuku nga o will jordan

Ia ma o leisi fo itala le lei fia fia le nei, sa ma maua fo le po ana po, o ele malu o le au faafonga, mua mua, o le fesili. O aie si la fiesta se o alta maita ila Wiloa TV hosta le lalolangi, e suafa ya Oprah Winfrey. O aina te loa ya Oprah Winfrey nga sa uanga show nga ke hosting a TV o le lalangi mai America. Wow, okay. Ma te tau tonu ese to te lo to si la fia Oprah Winfrey. In Winfrey. Ma o le a usi mai lona lau fa fonga o le pelo mafuta mai nei. Ise sa unu anga fo ya Oprah Winfrey fa te tau lava. Ita ngata so fitu o le to e fio mai. Aita umafanesi ya wiputi na po sa uta maftanga neya wuli on ta fa lungu lungu lole. Ile alo te maite ila wilole host o TV fa salau wal malo telo America mole lalo langi ato fa fonga fonga ya le pese nei ma te tatu pea ite fa fonga fonga mai ai ya uto wa futo ama nawa mai ngā luenga i manai fa nau ya onga alo lofa ati mo uto ai ya wala ya mawase malo longa le nei fo i wiki

Okay, yeah, ma olu fa nga fa pitone, male pese fa pitone mo se wo ya Alex ma fa matua inu. Ya fa pe fo o le pele le mamalo le au fa fonga sa mo so tai, ya so tofi mas frele male wo tu si le lu ya so ilu matune, ya male as tofi male as frele na va ya so fo le lo fo le tua, fa malulu wa tua i male avatele tita wai ole ale stato poklame le le tio, wo tu si o ilu mane, ya matato poklame le tu spa, ya ma au fa pese mo na fo ya so tofi male as frele, ya so poklame ne sa mo so tai. Goodbye, lover. We'll meet again.